Genai ku jari longonmu, nagaya selalom dupiku. Andiku kelikang intong, ku

0: pamajarin. Natay niya nararumpas tumumit nga surindang at dilantang ansyang gagit.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.